Ai, au, kai papu te inga pa zaki ta pana yung ato. Au, zaki ta malu pa siya nga pa punga da nga wakai tuwa vida ga tike. Kumilao games he na au bonge lao mia inamani. Ngai, hope ke da nginu team win me ma se. Sita ngono team, sita ngono team na win me ma. Sita si kai papu te inga matagi ulma sal mail. Dan pale minu. Au, tanamu nao. Kubila o kapu games na laka o nui nao mia ina ngalpalpa o ngalpa garguitwa yan seno Queensland inao nui nao New South Wales manin au kazi ngalpalngo but you're right wagelo games say boy wagelo otapam